0: Maraming salamat na itong partner radio station sa Tibuok Mindanao. Ang asa nakahukapat ng programang Pinagpalang Musika. Nakip na siguro din na sa Visayas kung nakahukapat din. Salamat sa itong mga partner radio station. Salamat sa mga namunuan sa mga radio station o sa tanang sayo ni Mata aron pag hook up sa itong programang Pinagpalang Musika. Yan man din na sa itong main radio sa Radyo Kaibigan Valencia City.
1: Sila'y tapos sa kapalaran, ngunit aking nalaman.
0: Tara mga kaigsunan, pwede mo mo message sa ito through live, no? Nagka-live kita karon. Doon ay mga uban manggod nga mga lugar nga dili ta clear ang atong radio nga program. Kung uban walay signal sa radio, then doon na sila mga internet connection. Pwede sila makatanaw sa atong live. I-follow lang ko nyo Egan Binsar. Pagkita nyo atong live. Every nga makahook up kita sa programang Pinagpalang. Good morning to Isidra C. Palacio of Quezon City, Bukidnon. At mga kaigsoon natin sa Quezon City, kumusta na mo? Good morning, Pastor Binsar. God bless you. Gikan kay Raquel Balaba. Kay Maribel Dawagon. Good morning, dia kanyang. Kay Tuti Lawas sa maing bunti. May bunta. Helen Hihara. Good morning, good morning. Jointed, Joy Antid Hamesola. May buntag da kanyang tanong. Kay Josephine Tinorio. Antito Riosora. At ang oras magkaigsunan, paspas, kimudagan at ang oras, no? Alas 4.23. Pag-excited na bata lang sa pulong sa Diyos? Ang pagkanindot tinigsun sa itong ginabuhi ba nga? Kanabi itong, ang imong excited dili tungod sa mga butang dinin sa kalibutan, apan ang imong ika-excite every morning, before anything else, kundili ang mensahe sa Ginoo. Mo ka na ang mga pagpamatuod, nag-grow ka sa Ginoo. Di lang excited ka, kundili excited po ka sa paghimo o kabubuton sa itong buhi ng Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, gatudlo, magod ka na ito. Remember ni mo pila kahigayon nga gusto noon ta ka nga masuko, gusto noon ta ka magbuhi og mga lain nga pinulungan, pero nakahinumdum ka sa minsay sa Dios sumatong wala nimo nabuhat. Inana ka maayo ang Dios sa atong ginabuhi. Ginabadlong taniya, daway nga mahisalaag kita, maadto kita sa dili maayo, ginatuduan kita niya. Masarang salamat sa inyong makaigsuna na ito nga kanunay na minas ng programang Pinagpalang Musika. Teresa Jo Gover, Meds, good morning, good morning din ang kanyang tanan. Dina sa Pulumulok, South Cotabato. Atong pinalangang pastor, Pastor Dan, murag na akaron sa South Cotabato. Marisa Sintilia Teregosa. Good morning, Pastor, watching live of Buyog, Valencia City. Kabalik din na sa Buyog. Mga Eason family. Nakukita din na itong mga kaigsuunan, mga higala. Good morning, Pastor Egan Binsar. God is good. Pastor, salamat sa Ginoo sa kibala ko karon para sa among reunion. Walay signal pero hulog lang ko wifi. Lipay kayo, nakita. Namo si Pastor Dan sa personal. One thing from Kibala Malandag, salamat. Oy. Rosinda Pangila. Doon na yung mga lugar nga gusto yung makita si Pastor Dan. May butag pa, Pastor Binsar. Salamat sa Ginoong gipukaw na pod ko. Araw sa pulong sa Diyos. Higyan kay Evelyn Uton. Richie Diantao.

o aron iwarawara yang kamot aron maayo siya kundili sa pagtuman lang ni naaman nga kinahanglan nga kining pride sa atong kinabuhi ato ning tanggalon sama kang naaman nga nasayod kita kung unsa estado sa atong kinabuhi. Dato ba kita karon maalamon kita, achiever kita, daghan kita na dawat o mga inila ng mga award na sa pag-ila ka nato. Then after that, dili na ta magpaubos nga to sa uban. Pero dili maayo ikso. Ako tong pangitaon tong isa sa mga mensahe nga giingon dinhi, no? Sa Filipos siya, Filipos chapter 20, Filipos chapter 2 verse 3 to 4 ingon niya. Sa Tagalog ingon niya, sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti pa ang iba kaysa sa inyo. Huwag lamang ang sarili ninyo kapakanan ang isipin niyo kundi ang kapakanan din ng iba. Sa Bisaya pa. Dapat di ay magpaubos kita og atong isipon ang atong kaugalingon nga mas maayo pa ang uban kaysa sa tua. Kung di lang tamag hunahuna sa atong kaugalingon, kung di hunahunaon po nato ang uban. Sa atong kinabuhi makaigsuunan, tama sa lingon. There's a time nga natandog ang atong mga pride. Daghang mga higayon nga natandog ka na. Natandog sa atong anak, natandog sa atong hinigugma, natandog sa atong family, natandog sa atong mga higala. Pero kanang pride, dili ka na makahatag og kaayuhan ka na to. Dili ka na makahatag og kabag-uhan ka na to. Ang pride, dili makabag-o sa imong kinabuhi sama sa nahitabo sa kinabuhi ni naaman. Kung nagpabilin siya ng garboso, nagpabilin ng iyang pride, nagpabilin ang iyang garbo, dili gyud siya mamaayo. Nga naman ang iyang himuon, mauli na lang gyud siya. Dili pud siya maminaw sa iyang sulugoon nga nag-ingon nga sundan na lang ang ingon ni Propeta Eliseo. Di niya paminawon. Kaya kung nagpadayon siya sa iyang garbo, mingon mo siya. Kagahi na ko nga tao, inilado ko, pinakagahi kuya o kay ko nga tao niya. Sunod lang ko sa iya, wa man lang siya nagpakita sa kuha. Kung niuli siya ato dito sa Syria, niuli siya nga wala na ayo sa iyang sanglang. Pero tungod iyang gibaliwala ang iyang pride, iyang gituman ang giingon ni Propeta Eliseo nga mutunlob dito sa suba sa Jordan. Do you imagine suba sa Jordan? Daghan nindot nga sapa. Ingon ni Propeta naman, daghan nindot nga sapa. Sa Damascus na dito nindot nga sapa. Pero nganong diri man ko gipatunlob aning suba sa Jordan nga di man inindot. Pero kay iyang gituman, despite sa iyang pagkagahi, despite sa iyang pagkailado, bisan pa man nga pinakakuyaw siya nga tao nga mandirigma, nagpaubos siya, nituman siya ug nakita ang resulta. Mao ka sa atong kinabuhi igsoon. Kumutuman kita sa atong mga pride, usahay matandog man gyud ni atong pride. Kitang tanan, walay maayong tao ani basta garbo. Wa joy maayong tao ani basta garbo. Kay halos akong nailhan nga tao samtang niduol ko sa sabakan sa Dios. Daghan mga garboso. Daghan mga tao nga pag matandog ang ilang garbo, malahi ang ilang kinaiya o kini nahitabo gyapon sa kinabuhi. Di lang dinhat sa inyong kinabuhi, lakip na. Ani nagwali kaninyo karon. Din kining mga pulong nga atong nadungog karon dako kinig pagpukaw sa atong kinabuhi nga kining garbo dili di ay makahatag kanato og kalampusan sa mga butang nga gusto nato maabot, nga gusto nato matanggal sa atong kinabuhi. Kung nagpadayon si Naaman sa iyang garbo, dili og dili gyud matanggal ang iyang sangla o leprosy sa iyang kinabuhi. Mamatay siya nga naisangla. Pero do you imagine? Pito katunlob lang niya sa suba, sa sapa, sa Jordan. Nibalik ang iyang panit

ug di lang basta ni balik. Murag sama sa bata ang iyang pamanit. Sama sa bata ba? Gulang na ba yung sinaman? Kaya ninyo naman, may sundalo. Leader sa mga sundalo. Salamat Igsoon, kining pulong nga mensahe nato karon wa lang naghisgot sa kinabuhi ni Naaman, apan ang kinabuhi ni Naaman dako kay kahimuan sa atong kinabuhi para ma-transform kita, para mapukaw kita, para mapahimangnuan kita nga kining garburi ay kining pride nga naa kanato ay nasayod ko wala na kaninyo karon, pero pag matandog na basing mubalik. Pagidawat na nimo si Jesus Christ, tanang mga butang ato namang gilubong, apil na atong pride. Pero usahay, matandog na siya. Usahay mo matandog, magawas. Kung paggawas, anak, dinha na makita ang imong kinaiya. Magawas ang pagpalibak, magawas ang pagpamahitasun sa imong kaugalingon. Na kompleto na tanan, kompleto rikad. Pero di kayo na makahatag kalambuan. Di kayo na makatanggal sa makabugaton sa imong kasing-kasing. Mas musamot pa. Sadya muduol kita sa itong Ginoo, sama kinaman. Sadya muduol kita sa Ginoo, kinahanglan mahimo kitang obedience. Matinuman nun kung unsay giingon sa pulong sa Dios. Aron nga mulakaw kita, nga gaan ang kasing-kasi. Sadya ugmang adlawa, simba na punta. Karon Sabat day, nagsimba na punta mga kaigsuunan ng Seventh-day Adventist. Karon mo gawas ka sa simbahan, dala nimo ang kalinaw o gugma sa Dios. Kaya how many times nga daghan og mga maadto sa simbahan, sadyang matandog ang ilang garbo tungod sa wali, dili man to sila gituyo nga maoy walihan, o I mean, dili sila gituyo sa wali nga sila maigo, pero kaya naigo sila sa wali lagi. Pero wala sila point out nga sila jud. Pero naigo lang sila sa wali, nagarbo sila, sunod Domingo din ang mabalik. Dili din makahatag kaiyuhan ka na. Dapat, we need to accept. Ang tanang pulong sa Dios kinahanglan atong tumanon, atong dawaton sama sa Ginoo ni Naaman. Kay kung wala niya gidawat ang Ginoo ni Eliseo, then dili mabagwang ang kinabuhi. Mao gyapon sa atong kinabuhi. Kinahanglan atong dawaton. Sakit man kana ug ningon na danang pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios sakit sama sa duway sulab ni espada, mudulot kinigikan sa kauyok-uyokan sa imong bukog. Unsa may tunga-tunga sa bukog? Bone marrow o utok sa bukog, inhana kasakit. Kung mag-cancer gani ka, pinakasakit nga cancer, kining cancer sa bukog. Kay tanang lawas nimo manakit og mao kanay batio, inhana kasakit ang pulong sa Dios. Og magpasidaan-daan ang atong Ginoo, kay gusto ta i-correct nga sa diyang naigo ka sa wali nga dili man ta ikaw gi-point out sa mga wali, pero naigo ra ka tungod mao ka na ang tema. That is blessing. Igsoon. Blessing ka na sa tua. Nga naman, kay gusto sa Ginoo nga bag-uhon ta. Gusto sa Ginoo i-transform ta. Gusto sa Ginoo mag-grow ta. Nasunod Domingo, excited na po ta. Lord, anapod ko Ginoo. Kay parang mabago na po ko, matanggal na po ni ang naasa ko, ang adili, maayo. Mao ka na ang kinabuhi ni Naaman. Wala siya ni uli nga nagdala iyang sakit ng leprosy. Apan nibalik sa Syria nga naayo na sama sa bata ang iyang mga pamanit. Wala na ning pride. We are humility na karon, no? Mapaobsanon na kita karon, Igsoon. Sa diyang gidawat niya mo si Jesus Christ, mapaobsanon na ka dina sa tubangan sa Dios, sa presensya sa Ginoo. Inahanglan ang matag-usa ka nato nga dasigon ang atong kinabuhi. Na magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Pagkarindot sa pulong sa Ginoo nga gihatag ka nato karon, pinaagi sa usa sa mga ilado dinhi sa sulat sa hari kani si Naaman, General Naaman. Pinakagahi, pinakabantugan nga tao. Pero bisan pa man ana, gipaubos niya ang iyang pride, ang iyang garbo, og nituman siya sa sugo ni Eliseo. Di na kinahanglan nga gamitan pa og kamot. Di na kinahanglan iwarawara pa ang kamot ni Eliseo para maayo siya. Kundili sa pagsunod, pag-obey, di na sa Ginoo, sa sugo sa Dios. Adunay kaayuhan sa imong kinabuhi.
anak kagamhanan ang Dios sa so, di na kinahanglan aduna pay gamiton nga tao aron mamaayo ka. Di na kinahanglan aduna pay gamiton nga mga tao aron madasig ka. Kung dili pinaagi lang sa pag-obey, pagsunod sa pulong sa Dios, pagpaminaw niini og pagkinabuhi niini, dakong kahimuan nga aduna kay transformation sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank the Lord for the message. After this song, mag-exonan, mag-ampo ta sa katapusan ng ampo. We declare blessing sa atong family. We declare protection sa atong family. We declare healing sa tanan nga di lang sa sakit nga literally sa ilang mga lawas apan sakit sa ilang kasing-kasing kabug ato.

Amen, hallelujah, Jesus. Pagkarindating sa oon, salamat kayong tanan. Salamat sa misahe sa Diyos. Don't forget to share our live, makaigsunan ha. Sa diyang nagtanaw mo sa itong live, ayaw mong kalimot sa pag-share sa itong live. Aron sa banyong mga higala, makaigsunan, madasig, pinagi sa pulong sa Diyos. Nga di na kinahanglan nga magwali pa mo, pinagi sa pag-share, isa na mo sa nahimong kanang rason nga nung nakadungog uminsahe ang Ginoo sa inyong pag-share sa itong Facebook live. And don't forget to follow me. I-follow lang ko nyo, Egan Binsar, ang akong Facebook, Egan Binsar. Ngayon nga, buntag na kay Pastor Maximo Dudu Barquez and Pastor Ruth Barquez. Amen, watching from Cagayan de Oro City, gikan kay Milly Salas Abelia. Amen po, gikan daw kay Ashley Kyle. Amen, salamat kayo sa pulong sa Ginoo watching from Pangantukan, gikan kay LC Lumansay. Maribel da Wagon, good morning. Pastor, na bless ko sa imong gibasa sa pulong, taga Barangay Mandug, Buhangin, District Davao City, karon ako makamata. Ah, makakita nimo Pastor Binsar. Guwapo di ay ka. God bless you. Glory to God. Hallelujah. God bless sa tabangi kong ampo ng akong mga anak. Mag-usami sa usa sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Gikan kay Rosalina sa Suma. Lilia Villegas, good morning. Nelda Maramion, daga na ito may buntag na kanimo. Adelisa Dago, good morning. Ami Romero, good morning. Rosita Aligato, Tuban Silvedad, good morning. Amen, thank you Lord sa imong pulong, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Glory to God, gikan kay Rosalina Mariano Pantin. Beverly Handa, good morning. Once again, good morning, Pastora Ruth and Pastora Dudu Barquez. Pastora Edwina Duanan Carrizosa, good morning. Good morning, Pastor Binsar. Salamat sa balaang pulong nga imong gipaambit ka na mo. God bless Lucita Silvidad kini. Montenegro Amelia, good morning kaninyong tanan. Pasailo ako sa uban nga mensahe nga di na ako mabasa. Kay once nagdaghan na mo ang mensahe, di na ako makita ang uban nga mensahe, no? Pasailo ako. Pasailo ang Diyos sa inyong mga mensahe. Dili man ako mabasa ang tanan niyong mensahe, pero ang Ginoo nakakita ni Ana. The way nga mo message mo, musulti mo nga, na-bless ka, mo nag-message ka nga, na-bless ka, napanalanginan ka, nalipay ka, kana nakita sa Dios. Wala man ako nakita kay tungod di na makita pagdaghan kay mensahe ang Ginoo nakakita ana. Di na kinahanglan lagi sama ni propeta Eliseo. Di na kinahanglan magawas pa siya kay gamhanan man ang Dios. Sama sa kanta gyapon, bisan asa ka mo adto, bisan asa ka mo tago, bisan unsa imong himuon, kita ka na sa Dios. Na kung di man ako mabasa yung mensahe makaigsuonan ang Ginoo nakabasa anak, o kang Ginoo magpanalangin sa inyo. Kauban na Jesus sa langit. Corazon na Bagyo Sigo Sirugnas, good morning, good morning. Anak, live gyapon ta karon no sa Big Light Radio adina sa 96.5. Sa Kibawi o Ginon, may buntag din sa itong pinalangang Pastor Osob, Pastor Eliezer Virador Tinaco. Morning, Pastor. Relate kayo. Nako imong pulong. Salamat, Pastors. Among nabati, amping Pastor. Salamat, Igan Marites and Igan Dudong Siega. Imingaw na ko sa inyo, ha? Yes, I mean, Igan Vian, salamat sa mensahe sa Dios. Importante o kinahanglan, Giyod, nga ako puy-an og pagpaubos og mutuman aron na ay kalinaw ang akong kinabuhi. Salamat Igan Vance og amping kanunay. Good morning Pastor Vance, salamaton ako sa Ginoo nga iya akong gipukaw aron makadungog sa iyang mga balaang pulong. Pastor, pa shout out ko sa family Rosel og Lintao, family Muralyon Hingog City, from Diosabel Rosel.
Good morning, Pastor Ben. Salamat sa imong giandam nga pulong sa Dios alang sa mga tigpaminawan na nagtanaw mi live. Ang Dios kanunay magapanalangin from Lisa and Jimmy Mori. Angie, Jimmy Ladro, sab good morning dia kali. Kaya Fabi, asan? Morning Pastor Vincent, salamat sa Ginoo nga iya napuntang gipukar o makapaminaon mga mensahe ni ganin atong ibasa. Good morning Igan Annabel Dilig and Igan Aida Dimitelio, good morning, good morning. Kay Gian Kasipong atong ibasa ganina ano. Good morning dia kanimo. Lilian Villamor, may bundag dia kanimo. At ang oras magkaigsunan, alas 5.28 na. Pagkapaspas atong oras. Kumusta na? Kumusta nga itong kinabuhi mga suking tigpaminaw? Especially sa itong mga kaibigan. Kumusta na? Although daghan dito tagtabangunon, no? Daghan tagtabangunon din sa hingoog. Gamay rami pero na time nga magdungan ang patay. Hindi na ito na mapugnan. Gumikan, nakatakda na daan sa itong kinabuhi nga mawala.

0: morning, Pastor. Kamu tu nentawang sema, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimal, Pastor?
1: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
0: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
1: Okay, tayo. Maayong agad na sa emo.
0: Mijimal, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Mubaga kong itong, Pastor. Nyaway lang ako ikon. Video mak yung, Pastor.
1: Mao ba?
0: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butikap.
1: Okay.
0: Antun, nubuto siya, Pastor.
1: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang ang itong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pagkakitin ako po, salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar na Gino.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Ang haplas po kayo, Roma na eh.
2: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka bis Tagum, nagpalis ko duha.
1: Oh, ah, okay, duha ka, Roma, okay.
2: Hindi ako, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
1: Oh.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat kayo.
3: Ang ako mga testimony, maukini. Unang nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos. Nga ako ni hihida na akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga isuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.